0: pahe nui. Hiki a hoi ki hokokani hou ka aukika.
1: No o ka haole.
0: A pehea ka himeni hou?
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.

Ono i ka ai maka i ka lome lome, ka ona no i ka nahu nahu. Mai ka lia pau na hani ho, o hala e ka pukulena. O ka wā ke ia o ka ona loa, a hei ke i ke kuhi kuhi ni. Na ona o ka aina, hali hali hawali mai no, o ka mai i me ke kone.